0: Ola ki esi bi ero ti ara.
1: It's like their own personal thoughts.
0: O si bi iyapa ninu ijo yi.
1: That's been divided to the church.
0: Eyin ti an gbo omi e ki hallelujah nla kan.
1: Hallelujah.
0: Eyin to wa nbi ti e ti sun e ki hallelujah nla kan.
1: Hallelujah.
0: Eyin ti an gbo oro Olorun lenu mi e ti hallelujah nla kan.
1: Hallelujah.
0: Mo ra se yi jade wi ko. Gbogbo ti a pe ni iyapa ninu aye ti wa lo papa. Bi Oluwa ti be ti emi re nbe laye o. Emi iyapa loruko Jesu Oluwa yo ko lu lesan leyin.
1: Oti
0: awon so re o. Emi iyapa yi. Aye ijo ti awon baba fi le wa lowo.

0: Ogoyiju apostle Chris. Oya pada wa. Isegun ijo
1: yi.
0: Oya bere. Ami ya ba. Oya siburu re. Ami daduro. Oya siburu re. Oluwa pada wa lodi. Afrisu ban. Ego soko oya ba.
1: Oruko Jesus.
0: Olorun dan bi ti ba ni
1: God of the
0: Olorun akande lada
1: God of akande
0: Olorun ayo baba lada
1: God of baba lada
0: Olorun ti mo ti Oluwa ni oba dada Olorun oye lame Oluwa da wa lowo Oluwa da wa lowo Oluwa da wa lowo ani obi emi iya palule ani obi emi iya palule emi idaduro Oluwa pilule Oluwa finu ru Oluwa finu ru Oluwa finu ru eyin ba be soro e soro pelu ase e soro pelu agbara e soro pelu ase e soro pelu agbara emi iya pa ati idaduro ninu agbo ojo yi ki baba mi o buwo Oluwa ko pilule ki alaafia ojo yi ko pada wa ki ogo ojo yi ko farahan emi iya pa ati idaduro Oluwa pilule Oluwa tusubu Oluwa pilule Oluwa tusubu Oluwa pilule Oluwa tusubu Oluwa pilule eyin ba be soro pelu igbagbo eyin te nfe alaafia ijo yi e soro e soro e soro Oluwa emi iya pa ati idaduro ninu agbo ojo re Oluwa pilule Oluwa buwo Oluwa baba le ra fomo tutu ọsa ile re Oluwa Oluwa fi lu won lulẹ fi bi won lulẹ Oluwa bi won lulẹ Oluwa bi won lulẹ Oluwa bi won lulẹ emi iya pa ati idaduro ọpa irin Oluwa ọpa irin Oluwa oya ma fomo tutu oya ma bi won lulẹ Oluwa gbọ adua ni orúkọ Jésù Kristì Oluwa wa amẹ ẹyin baba lórúkọ Jésù ó máa dára fún wa nígbà tí ògo ìjọ yìí bá dé lórúkọ Jésù a ó jọ wà nínú ẹmí ẹgbẹ́ ọwọ́ méjèèjì sókè Oluwa padà wá bí ti gbà ni Oluwa padà wá bí ti gbà ni ẹ wo bísà tí Oluwa bá dé ẹyin àti èmi ló fẹ́ lò
1: now you want to use us.

0: you will suffer as a wolf.
1: Olorun si esi o mo fe fi oye e gbe soke ya
0: mo fe fi oye
1: e ma ri aso da ibi a
0: mo fe fi oye
1: olorun si esi o
0: olorun si esi o mo fe fi oye
1: olorun mo fe

0: Oluwa da pada. Ijoba alafia. Ko bi emi yapa ati idaduro ko bi subu. Ki alafia ati ife ko pada sinu ijo yi o. Oluwa so be fun wa. Nitori ti a bebe loruko Jesu Kristi. Oluwa wo. Mo ra se Oluwa Jehova jade. Eni to n gbe ninu mi temi na n gbe ninu e. Iwe mi yapa ati idaduro loruko Jesu baba mi fina ro. Agbara to gbe iyapa soke ninu ijo yi. Emi to n sise iyapa ninu ijo yi loruko Jesu Oluwa ko ni loru yi o. Ogo foruko Olorun wa.
1: Hallelujah.
0: Olufe mura dada. Nibi ta de duro yi.
1: Where we are.
0: Awa na gbadọ titi tun ka to lo le.
1: We must be fresh before we go.
0: Agbadọ lo le pelu agbara titun. Agbadọ lo pelu ase titun. Agbadọ lo pelu emi titun. Iran Oluwa lo ti gbadọ titi tun sa. Oh Oluwa lo ti gbadọ titi tun sa. Gbogbo ni yan do soke o. Oluwa gbogbo isura ti nbe ninu aye mi. Oluwa ki to lo ni oju ko ni bi. Oluwa ba nso di otun o.
1: Love you new
0: soro yin baba ide
1: o
0: Oluwa
1: my

wa lati oke bisi district oke bisi district won kan ye ka pade ni eyin auditorium bi ni aro yi bakan na pastor joseph oluwa be mi lati ikotun won ni ki eyoju si wa loke bi awon baba wa de fowo pe won fe ri wa o gbogbo eyin pastor akoko gbogbo eyin pastor te wa lati akoko won ni ka pade ni bi awon iwaju odo awon osha nbe yen te jo mo pastor ti ejo mo akoko nibi gbogbo ki se te wa nle o nibi gbogbo ilukiru to ke le wa sugbon te mo gbe omo akoko ni yin won ni ka pade ni bi iwaju ti awon osha ma do si yen ni irole loni ni kan bi ago meje irole now awa ta bere fun account number won ni account number wa ni oju screen be yen awa ta bere fun account number e je ka wo ni ori screen thank you.

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelewo